0: ya ma se ti ojuma ba ti maniri ma se ojumo ni mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan san bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle doctor sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seat of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 lagos ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: gbogbo ara ni ko fi sami agbada ogun nu aye re o ya gbina
2: amen
1: mo pa lase ni mo duro mi o da duro mo soro jade bi ko ati riju olodumare mo ni agbada ogun ti won ma jogun ni iran ta ti bi o loruko jesu o ya gbina dana
2: amen
1: agbada ogun ti eje yan ora anu agbada ogun ti eje yan orore agbada ogun ti ejogo yo mo pase o ya gbina ati ko ninu oro olorun pe ina saju olorun o de ju ota re run loruko jesu gbogbo agbada ogun aso awon agba ti nda olamu ti o je o kan ore ti o je o kan anu mo pa lase o ya gbina ah ogun aye re se mo logun aye re se ogun aye re se jade ko lo pade anu lo pade olore lo pade anu lo pade olore o mu eri re pada lase ti baba to ba temi mo to ba ti jade wa pade alanu wa de mo re wale jesu oluwa wa o ye ko gbagbo poro e dayo o ye ko ti gbagbo ase to tenu mi jade ko le lo lasan ni oruko oluwa emi tu so tele ki ile o to su wa ni testimony
2: amen
1: afeyin olorun evangelist jola fun wa lori

redemption. Aya foruko tutu pe iwo na. O de ni ri ba kan na mo loruko Jesu. O ma ni testimony to koja be. Ifami ururu yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni pojupo ka kiri agbaye. Iseminis apostle Dr. SMO Mustafa JP. Ati mama prophetess Eunice Mustafa. Baba ati mama Shebi Oba.

27 lododun lojo ibi baba se bi oba ma nbo si Lord Mayor is eminence of Dr. Semu Mustafa JP baba se bi oba omo won ni sanu yeye oma jokogun isanu oberu to ba di kajagun loju ogun okiki ayeye ojo bi baba se bi oba tin kan kan kiri agbaye olori ilu to ba ti joye so ma won loko loko okokun lu jagbanya gan lo ma nwa lododun o se bi oba headquarters to wa ngbare mu ijo bi airport area alakeba na to ma gbo bitibi ti ero lalejo ojo Wednesday May 27 lodun yi ago mesa aro ni gbogbo eto ti bere iwo na ma bo wa fojo bi woli bere nkan to nwoju oluwa fun ajo ma se bi oba o ma ni testimony to ba wa loruko Jesu gba be